ni ke ti pe e ba mo damage so ti se gan won farabalẹ se ni won farabalẹ gidi gan ta de mo pe ke no won jera won para won die die para won die die para won die die so eyan wo lo fe pe re nsin eya wo lo fe pe re ti o ba se pa laanu gba so se wa ri bi ti mo nlo ni pe dandan ni ka possess possessions olorun lo fun wa ibi ton se de gan a le sapeju ara wa mo a le sapeju e pa wa la ni le ile wa ni olorun asanu en ton lo fun wa re a ti e mo to de je pe wa ni ede wa tele inu ede wa inu oro wa o wa nu e o wa nbe abi fun healthcare ba le se mo ewo ile te mo ewo yen te mo se binu ede wa inu oro wa ni la ni ki a ma gba ewe kini kan ni igi kini kan ni so ta lo mo ewe kan abi igi kan mo nsin awon de mo bi ton ti ji ton toju e ton toju copy si ton copy e si ton fi pamo si awon ji mama ma lu won package a ma gba mi ile la gbe tablet capsule nkan ti se aye se na o mo npa e nkan ti se gan se ti rin to sele so don ni possessor possession so aye so yyp tolorun ba so sinu e pe se bayi to se tori pe wahala gidi ko le gbegbe aye to da ti dile gbogbo iwasu ti mo se fun eyo se wa ri ka le pada si ba se je gangan even though won ti je ka won ti water ede wa fun wa won ti da omi si water water ni gbagbe ko se nkan mo o ti di water gidi but se ri ede wa o ni nkan to n gbe jade n to duro fun ni nkan to n gbe jade egbo mi dada egbo arin dada ede wa o ni to ma gbe jade ni o se salaye lekan ede wa ma juwe ounje wa ede wa ma se so in ti ede wa duro fun gangan niyan omo luabi so she wa ri divine blueprint she tin to se je divine tori ko sen to mo ko si ko sen to mo asiri yen to won ti ko gbogbo en le won ti da omi si won ti sa ise si ka ma mo ka ma ranti ka ma le lo ka ma ti eda mo won ti se orisirisi she wa ri divine blueprint o wa da pada o wa tun je o daju teyin lo kilo se daju teyin lo ibi to ye ka ti de nsin ka pe ki se pe ka se ka ni ota saburu ni pelu iranlowo awon ota mole awon collaborators ti o ba se be ni bi to ye ka ti de ohun lo se je pe divine blueprint o gbe ta teyin wa o wa gbe sisin dede igba dede asiko o wa jo daju gba yen lo idi ni yen ti mo se ma tenu mo pe a le yo kuro a le fikun tori awa kola ni olorun lo saanu fun wa lo gbele fun wa abi moses igba to olorun gbe divine blueprint de lowo so se o le yo o le mu kuro ni ko se se bolorun se gbe fun na bo se sapejuwe fun na lo se gbele exact so that's what I think igba ta won yin na bere si ya ko lona eya ntan je ngan wahala de ti won so awa ore to olorun se fun wa pelu ogbon toju ti ri seyin a gbodo se mistake pe a ni je ko re ko di till end of time and dodon ni gbogbo ona ta ba fe gba ni akoko de ni pe ka kokko take over ina ka bere si own it use it develop and control land wa territories wa and resources wa gbogbo to olorun fun wa tari pe dodon ni nitori ninu e ni ase omo luabi ti jade omo luabi to olorun da paga on lo wa no divine blueprint yen egbo mi abe egbo yoruba divine blueprint e egbo yen omo luabi ni e nton je be ni apejuwe the best apejuwe ti a le fun omo luabi ni tori gbogbo to ye ka to je normal to ye ka ma se ohun lo n da pada e se bayi e se bayi e se bayi e se lei bayi e se lei bayi that's a reto yato tete mi se rin tin fe fi we e won kan copy wa na ni ojo merin kini kan tori mi mo ti mo fe fi we mo nsin mi ori so dodon ni fun wa o dodon ni ka take over possession.

gbogbo to ba gba mi be ni mo so fun yin mo tun so mo tun tun so be ni mo so se gbogbo to ba gba so wi pe boya awon na bere o awon ni nkan ta awon fe niyan o soro ri le wa eyin so pe awon kan du so lori le wa en si won mole a gbogbo to ba gba mi eyin so pe eyin si lo authority ti yin lori le wa ni dede igba dede asiko yi to je ko ti ya ka ti bere si gba benefit blueprint olorun fun wa eyin wa ni kini sharing to wa le gbogbo to ba gba ni to ba di pe a ti bere a bere surutu yen to ba dogun dogun to ba dija o dija gbogbo to ba da lo da ni bi ta de sugbon pe awa ma pada si Nigeria Nigeria ma ma lo to ni se lori le wa ko ni sele mo taye ma se pare gbogbo to ko sile to lo fe se ni 2026 ko le fi pa awon eyan run ko ni sele taye ma fi pare won pe ranu awon 2027 kan 2027 kan to de je pe ko si to re te ti se lati igba te ti igba ta lon ti ni ka wa ja fun ka du ko di civilian government ko ni sin to je be lori ile igunmerin ile yoruba ko sin to je be se to ma se politics kan ni igunmerin ile yoruba ti o nse ti IYP ko ni sele mo lagbare je jesu a ti bere ni e gbogbo to ba gba ni to ba di pe boya wahala so fira won si to o doju e o doju ja ni ta ti bere yi ta ba se tan ni 25 ya tun continue 26 gba ta ba en di e ni be ni mo so o better tete ka wo yin wole be de ko wole awago ni surrender a de ni retreat be ni mo so fun yin